0: ati won saraye yen eh agbomoda yen
1: abamoda
0: eh eh o sise fun baba baba temi na
1: ni ilu yin lohun
0: eh
1: agbomoda
0: eh
1: o sise fun baba
0: baba
1: ti e
0: baba baba temi
1: ni ilu yin lohun
0: e lo si abala ti won keni koni awe yen lowo
1: eh
0: amish
1: eh
2: eni ti o ni lowo abe
0: ti ani ti koni awe yen lowo
1: ti o lawe lowo
0: amish
1: a o misi
0: apolopo ise ro wa nbe
1: ninu we
0: apolopo gan ti gba pe ti won ba gba awe yen lowo awo sode
2: eh
0: orun
2: kilode kilode
0: awo so
1: oluwa ise e je se bayo e je ki mere si gba pe awon to ba ni penija kan pelu ita ti ni le tele ta awon yen ti fi ranse hello ta lo wa loju opo ye ka ro ta ni mo ba soro hello oi yen na tun ti lo hello
3: hello sa e ka ro ta
1: e ka ro
3: e jo ta da ni e sa nu mi mo je ngbe e so e pe fun akoko ni
1: ki le fe
3: omo mi lati de odun kan
1: ilu wo le wa
3: enadani
1: elora we wa e ba ni wo yen lowo e ba nle se wa le ba ti mo e ma bo ni kan ni ti le se wa nbi ni felele mbadan le se lagi lu abi le se splash e oju kan na mejeji wa e ba ti de le se wa laaro e ri wa won te se se awon agbo salaye fun ni wo yen e seun we na lo ta lo wa mi e karo
3: Ayigba mi ni
1: Ayo Dele ife mi.
3: Eh
1: baba o. Eh ti yan ni baje. Ah ah. Ayaworan aye. Eh ni sisi. Eh ni yayakuya. Eh ni oni dada kuda sa mu ni fe yin gan. Ki lo tun sele?
0: Emi a fe seraye fun won ni pe alayaworo. A le yawirin ni.
1: Hello sir.
3: Baba ti ko la ba lo pin sir.
1: Yes sir.
3: Ah to e wa gba mi. Emi n lo ladugo ni o.
1: Ah.
3: Mba bere baba oko ye leja baba nko won na wa lule
1: ah
3: baba ki lo sele on to bi ojo me dogun an baba ba ni e wa ri mbai won ni kile baba na ba ni o se di papa ka ro se kan ro ni
1: won ni kini
3: baba ni baba apa ka ro se kan ro
1: eh
3: baba ni baba ki wa ni ta di se bayi e wa je ka lo wa bu fu olokun
1: ah
3: odidi kan
1: hmm
3: ke wa wa omi agbon te ba ti wa lo ni jo jimo
1: o tun dijo mejo
3: o dijo mejo sa wa le malaji
1: hmm
3: baba tin gbe body o
1: baba ti bere si gbe body
3: baba wa npe mi ah ayigba mi are mo wa ri mi oni baba emi pale dupe fun mo ti gbe lo ja do be le maru
1: ayigba mi Ayọdele ayegba mi na ti di asoju rin ajo eda eh yo si ma ju se fun gbogbo wa lagbara Olorun e so fun baba ke mo so pa jo se rin ajo eda no fast 3.0 ni lagbara Eledimo ura won ni o fese ara won rin wa baba won wa foju lo nje
3: baba na wa ti wa jama lambe
1: e ko se nkan kan ko da won o tun je won tun je ngiri won tun mu nkan to da won mo ti tun si tokan won o bale lagbara Eledimo re mo dupe lowo yin a ni sise e se baba mi oju oni ti ngba kokan ayo eh aye gba mi baba
4: bari won da gbede o oju obe e muyan o
1: oju obe ke muyan
4: bari won da gbede o
1: hello lati meko
3: ta e jo eh ise oni atamada ti won so ti eyin re rin eyin ro re ko je wa ba salaye
1: eyin ibile ni eyin adie to je eyin ibile ti e se greek n tan ko be ni yen ma tun ja dipo lorin ta lo wa nbe ka ro o ya ni papapa o ha hello
3: hello
1: e ti wa lo afefe ni papapa o ni mo lati wa raye yi hello ta lo wa nbe ka ro jere
3: hello ka ro
1: e ka ro ba mi
3: e da ko to jere o ba mi re fe yan pelu condition e jo pe n ba te yan bi se
1: obirin o fe fe yan pelu condition ok boya iyen ni ipenija ara kan abi
3: condition oju
1: iyen de nife obirin yen obirin o si fe joko ti en to ni condition ibere ti wa ni pe kile iyen le se ti emuru obirin be mole se mo get it right eh awon agbo dahun yun eyin ju emi lo agba lo le yen be nkan ti be won alo wa loju opo ye lo e ka ro ni papapa
5: hello
1: hello yawa
5: Hello, sir.
1: Yes, ma'am.
5: Yes, sir. And your son, any tear symptom, people borrow data. If you don't have someone, I'm not going to have a little.
1: Go borrow data.
5: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Fine. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
6: Hello.
1: Yes, sir. E caro.
6: Won ba bi. Omo yan o.
1: Ti o rin.
6: Ah.
1: Okay.
6: Ara ni o do dada, ni won le se.
1: Ah, ora. To. O ku si un ti soro se ni waju ile dumare, eyin agba. Oro re o. Omo ti won be lati odun bi merin seyin ti o rin. Ese kako, abi? Orun o tun wa duro. Àwọn kí la lè lò fún tí òun náà ẹ̀lò ta ló wà bẹ̀ ẹ̀lò ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́ padà gbé tọ̀dọ̀ ṣe ń sùn tẹ́lẹ̀ ni ẹgbẹ́ ẹ ti wá wẹ̀ gbé ara yẹ pé a ti gbé ó ti lo 10 seconds ẹ ti wà lórí jo ẹ ti sọ̀rọ̀ ó yá jèrè
5: ẹ
1: kààrọ̀
5: ẹ jọ sá ọmọ mi kan ló ní appendix.
1: Okay.
5: O wa ni ko operation o ma se fun. O mi je eru je mba lati operation sta ni wa mo ko ta le lo.
1: Okay. Anyway, ni gbolo nka appendix yan ni ona abayo fun latodo awon agba ile to wa ninu iwe. Ba dare yin pe ke lo get we ba get we o tun se bi media meta awon yen de ti lo ngba ta kokko se wi yen jade ti won ti fi dupe to lu ati lo ni ona abayo fun
5: won yo ni mo tun pe bo ni mo ti le ri we
1: yen farabale ma pe number si ta en te pe ta ba ti fe pari eto e ma ti sun se ti gbo. All right,
5: thank
1: you. Olashun oni lu leyin e won bi ti eyen na awon agba ma fe da awon beere e lo ta lo wa nbe o jade.
7: Hello sir, kale sir.
1: E kaaro.
7: Yes sir. E se go sa mo da mo program mo gogo se lo e jo sa e ti mo tun fe bere ni ke kini kan ba to ma mu yen ni eyin ori yen bombs eyin ori yen.
1: Okay.
7: O ti nowo nowo lori e bo mi re ko lo
1: ni bi orun lowo osale ni bi esale run
7: be ni leyin orun gangan yen.
1: Okay. Bombs e ti mi oju titi ko kuro
7: be ni sa ko kuro.
1: Mm. O ti da
7: and then sir number 2 brother mi kan wa ni Ondo. When you walk up, I say, Bala, somebody may a greater was more less. That's it by she would have said, but she's so good. I tell you, Tom, but she's not a teacher.
1: So, Lolly was a
7: one lot of little
1: someone was sugar.
7: Someone
1: was sugar. Someone, the sugar.
7: One, the sugar,
1: and Robe.
7: Then you want to take that table.
1: Hey, Cosi and Cocon, am I bo? Hey, Katia Tula, our lawyer, Nibbe, you could have been by Sagberin by me. To ba je ni to ni sugar imoran ni pe ko ke sara ti sugar ba po ju lagu ara bi yen ba sagbere o le ma jina o
7: e bo sir hospital ti wo won igba kan di try won ni ka lo fi ese leto
1: to a fowo ile na mu bi kan dedo o ti da ko si wahala ko si un to lorun o le se ni as long as to je pe won o ba ti because to ba ni sugar won ta se ma nbere ni pe sugar yen lawon agbo kokko doju ko lati toju na koko dikun lagu ara ko le ba kan to wa bere si toju egbo ko le ba jina oro yin ti ye mi sa oju oni ti wa e ma wori e lo aseun sa
7: gogo awon patapata olorun ba mi duro ti won o
1: ami elede mare ami sa
7: ka bo se ntute olorun ba wa se titi won na
1: ami o
7: yes sir
1: e se e ja ma babo e ma wori won ada ilun laipe mbale lanfani ati gba pe kan abi meji si ka wa se awon agba. Hello, wa loju opo yi. Ami ma. Ki lo se yin? Inu ikun lo ma nro yin. Pro ko ti pe le kan ni, inu ikun ma nro yin. Eh? Ikun ya wa le bi igba te jeun yo. O ti bere to bi ose melo? Ko wa ah. Ode, o ti da ma ko si wahala. Beyo kan si lodo re ka fi awon agbale kan ba yin. Hello, ta lo wa nbe ka ro?
8: Hello,
1: sir. Yes, ma.
8: ẹjọ́ ọmọ mi lóyún ní etí abẹ́ wọ́n ń ṣe fún ọmọ kìíní ọmọ kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló lóyún ní ẹlẹ́ẹ̀kejì kò sí ní ìwà fẹ́ wọ́n ṣe sí abẹ́ fún wọn àti owó mo ti ń pè ó.
1: Agbára Ọlọ́run kò ní ṣiṣẹ́ abẹ mọ́ lórí ilé yóò sọ tiẹ̀ kalẹ̀ ní rọrùn ni ṣó ti yé ìyá wa ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ abí wẹ́rẹ́ wà nú àwọn òwe ìwà ẹ̀ṣẹ́ ra wíkẹ́ tí ń kọ́ pé àwọn ìgbésẹ̀ tó wà ń bẹ̀.
8: Mi
1: mọ nọmba yín ni. Àwọn akpè nọmba yẹn sìn. Ọ̀dà wẹ́rẹ́ pe nọmba rẹ jáde níbi tade torí àwọn tí wọn nílò láti tó rọpòlọpọ àwọn nǹkan tí wọn ń béèrè fún yìí lọnà àbáyọ rẹ wà nínú òwe lọdọ wa ká má bàa tún máa di pé a tún máa fi àkókò ṣòfò mọ àwọn àgbà náà ni wọn níwèé àwọn náà dẹ kọṣẹ wọn sílẹ ó dẹ confam àwọn iṣẹ tí wọn lè ṣe ó yá bí tẹlẹ tìrí wèrè nọmba tẹlẹ péré àbátí kò lórí ayẹfẹ tàbí kẹ tẹksẹ ní whatsapp.
9: 0913 321 3057
1: lẹ́ẹ̀kan sí
9: 0913 321 3057
1: lẹ́ẹ̀kan sí
9: 0913 321 3057
1: so ọ̀kan náà àwọn nọmba irú nọmba ilé tí wọn pè yìí ẹ̀lẹ́ láǹfààní ní whatsapp ẹ̀lẹ́ send sms tílẹ̀ bá dẹ̀ tí wọ́n ẹ̀ pè wọ́n tààrà wọ́n á dà yín ló àwọn nọmba méjì míì tún rè tẹ̀tún láǹfààní àti send message sí lálẹ́ àbí lóru tá a wà bẹ̀ẹ̀ tílẹ̀ bá mọ ẹ̀ lè pè wọ́n tààrà ẹ̀ lè pè sórí nọmba yìí 0805418 7981 lẹ́ẹ̀kan sí 0805418 7981 tàbí 0805547 1669 0805547 1669 àwọn nọmba wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ̀bi tẹ̀lẹ́tìrì ẹ̀ ń tó bá wá fẹ́ láǹfààní ẹ lè máa bọ̀ tààrà sílé iṣẹ́ wa ní lágẹ̀lú ẹ̀fẹ̀ àbí splash fm ní fẹ́lẹ̀ lẹ́ ń bàdàn ẹ bá dẹnu gé lọ́dọ̀ àwọn security wa wọn á ju ìbẹ̀ ṣèmárí wera fún yín bá àrìyẹn sí lóhun ó jẹ́ ẹyà tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pe nọ́mbà mi àti nọ́mbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nọ́mbà ilé iṣẹ́ ẹ dákun ẹ̀fẹ̀ àwọn nọ́mbà ẹ jẹ́ káwọn àgbà bá dáhùn àwọn ìbéèrè èyí tá a ti béèrè yìí ní pápápá ká lè tún lẹ́nu ọpẹ́ tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ ẹ ṣeun mò ń bọ̀ ẹ̀yin àgbà ọ̀yà o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pe nọ́mbà wọ̀nyẹn dákun ẹ̀fẹ̀ àwọn nọ́mbà ẹ jẹ́ káwọn àgbà ọ̀pẹ́ kan dá wà lóhùn ní pápápá sábà ti gbé pè tá a rí pẹ́ ni ò kí ń ṣàgbá kọ́ tiẹ̀ dànù ẹ lóòótọ́ ló wà ń bẹ̀ ó yà ẹ́

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Atun dupe fulu oba o.
1: Alhamdulillah.
0: Oba ti o se wa lori to je pe eyin akaka tun ore ni ore na ni adayan ri o so wa lo ko lori eto alaye islam lati bi ojo melo kan ose melo kan to si jasi pe gbogbo e na daada na lo ba de ilo si waju na lo ba de ki eto yi ko tun le fi ma tun dun gbo daada si enyo o na lo ba de a dupe fun olohun to tun wa se pi pada sori afefe yi na ni irorun a oba oluwa to se eleyi na ni a dupe fun abi olohun alekun ori komo sala se fun wa gbogbo igbiyanju wa lotun losi olohun o ni pataki julo lori adini olohun mo je oja san o olohun ko so atani kula la ya allah ake eyan olugbo wa gbogbo te tin lanfani ati ma gbo ikanni splash 105.5 FM. Ikani to je pe ibi gbogbo lowo ja re de akin ku de de akoko yi odo ti wa ahin o se bi owo eyin bi owo oru la wa nbe nbi ni bi eyin ba wa bo ba je pe ojumo ti mo akin ku ojumo wa je pe eyin ti wa ni osan akin ka san ba si je pa lele yin wa to je pe eyin akoko todo tin yo po so we yin ti a akeyin na ku dede ai asiko yin ni abeun abelu oba Allah subhanahu wa ta'ala to je pe un na lo ni islam un na ni ma fun yan ni agboye to n talaye re se anabi ni man arada Allah bi khairan yufakihu fi din eni olorun ba fe se lori laye yi in ti o se fun na ni pe yo jo gbo islam ye yo jo le ma gba won eto bayi e ti o fi ma ko eko islam a bi olohun ko ma sharai fun gugu wa ni agboye islam yi olorun ja se kari mudele olorun ko so atai ni ku lai lai re abbas mohali ustad akewi ojuro omo ilu ibada nlo ko ti mi mo kin yi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko jo meta
0: e se baba
1: de kunrin ajo na
0: ewo e se adupe
1: ni baje awon yan ni awon fe gbo ewi se leta le mu wa ni abi ni isile mu wa ni
0: ewi mo inshallah
1: se on bo abi
0: ko wa
1: lo ni ko wa o ma wa lo ni ke eni o wa te ba si tan ni se mu nkan bo lati ko
0: to adupe
1: adupe ani se mu nkan bo lati ko
0: ina ni ope ta mu bo nkan odidi odidi ebon ni
1: ope ope ope egbe kan lo wa owu egbe kan lo wa imani egbe kan lo wa ki e dapo mara won
0: baba je ba lo re nawo lon ni
1: e nawo lon ni aye sa na ko e na tan
0: adupe
1: adupe
0: po pa ro wo oko dele
1: yo tun seku na
0: masha allah
1: oda ko buru ti awon agbagba baba fe fun yan lo mo si ma wi adupe leyan adupe asadi lilayo atalafia e lo tu apo won ebo masha allah koni ba yo mo da si bi din allah itu ye ti bere kale ba gbadun ara wa si waju e ja sare mu wa si wa la rin seju die odupe yin o ba wa da si o sumo pe awa na katun se tefsiri re die leyin gba ta ba mu wa lawon kan ta fe mu wa yi in le agbara masha allah gbogbo to n gbo wa kaakiri agba nla aye ki la gbe wa lori waasi iyen laaro to ni mo ti sọ fun yin lẹẹkan yi pe ẹjẹ ẹni to ba sun awọn eyan teyan le ba rin teyan le ba se awọn nkan teyan ma jogun ni ara wọn asaru suhbati fil inzan asaru suhbati fil insan kini awon ilapa ti o ma lapata ba nbara wa ni abi ta ba nbawo eyan kan se on la gbe wa laaro to ni bi idinallah ona la de gbasira lasiku ta wa ye ku kale mo bo

0: sada wa ra'u. Ono jogun nkan daada ni. Yo jogun.
1: Mi so pe to bi mi bawo.
0: Daada latara awon eyan daada.
1: Imi mi lo.
0: Tori won ni Se bi lagbaja ti o man joko ti yoba lagbaja niyan. Eyan lo na. Won ma fi daada en ton joko ti yen joko ti yen won ma fi royin ti e na.
1: Ti o bi de ni.
0: Tin ba ran ti a fe lekoko to so yi pe. Iyen ninu oro ti ti e pe. So ni sai bere oni alayka bi ali al khairi in sita subatan fa fi subat le khayari abi nkan fa fi subat le khayari talko fawaida to ba jo ni ba nlo e ti ba si jo na sugbon to so ni pe alayka bi ali al khairi in sita subatan oni o dowo eniko kan lati ma ba awon eyan ririn awon eyan daada rin o dowo lati ma ba won rin
2: ya bi mo bi fo
0: ori tori pe inu ba awon eyan daada.

ba mo jogun banu je ko da ru eni be le ma tara won se olohun pe ah yo amani sawo bi un lo ye ko won obu ni abi ta ni o fe bu gan sawo bi re lo ni ko lo ma joko ti ibi to ti ma jogun banu je tori di eleyi gbogbo e to ba n joko ti awon olowo ni gbogbo gba to won o si

0: o ye ja tete soro annabi ile to ma du to ma ko ni leko ustaz abbas muali ustaz akewi won ne ma wori ani se wi yen
1: emi mo ma lo
0: ke sa fo kan bale to ba ri be falyatafaddal musharrafa
2: a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah rabbil alamin hamdan kathiran tajiban mubarakan fi afiyepo fun oba tin je Allah ti o tun fun alanfani lati tun bayitu ala yes islam de bita tun ti ba de loni abala akoko abala wa si oro Olorun ibi ti Haji Sharif magiwa kilapa ti won gbe ma n gba si wa laada daara awon oro abiyi awon oro owo oye biye oro to je pe olowo o le ri fo wera to je ke baba si tin gbo eyin awon o ti ma re pe akasalika okodoro oro re je ke baba ti fi n so di won aye wa a si ma se kini a ma gbadun aye atesin wa oba to se toni ni rorun Olorun o gbogbo gba to ma kin lapa ba tun tin benu lero Olorun ba Olorun mojo onira o oba to jaye o gbo toniye gbogbo ojo te ba n ba wa so baye ai ni gbo yi Olorun mo so dadanwo wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim bila itola tiliwat kama tun de na penu ma abala elekeji na lati wa yi tin se abala hadithi oro annabi Si baba ti gboro Olorun ta gbo ta nabi abi esin wa alaye re agboye re o se kini o pinu gbogbo e to tuku abe gbo afikun ni awon mejeji gengen ni pile orisun imo ito je ti islam pelu yondo ba Allah hadith ta ye wo loni akoko koni ju bi okan si meji na lo insha Allah ala koko nbe ona ni ti o lo bayi pe qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu salati ba'da alfaridati salatu al-layl eri le anabi fin le Ise olore si wa awon ise ta se ta fi ri esan to kun keke dodo oba to ni wa ni se mo ma so pa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oluko kan to je ki eleko ti e gbogbo iran imo ine yen ma ko nbe ni eni o ba lo le ke to lo le eko anabi to lo le ke anabi gbogbo mo pata ni omo ke se pe okan ma bala kan o wa gbogbo nkan le yen omo nbe oba Allah lo se asiwaju e dabe ita nabi nko wa leni nipa ijosin ni nta se ta fi ni la da fi mo ri la da gba lodo oba to ni wa anabi ni leyin ta ba ti gba awe ta o je oran eyan tan ninu islam ta mo si ka gba wenu osu ramadan ta ma gba ni ojo 29 abi ko jo odidi 30 jo to ja si pe gugu ala mo pe hehe ise nla ni ni tesan esan re oda oba aleke ola nikan lo le so diwon dede bi o se sesan fe ni to ba gba ehe anabi ni leyin awe leyin to titi lada re to bi jaranjaran oni awe to tun lola to tun da keyan tun ma gba abi ke inu osu to tun ye keyan tun ma soju kokoro gbigba awe nbe anabi oni osu ohun na ni osu muharram eyi ti n se osu akoko ninu onka ti muslimi pe keyan o se gbiyanju lati gba awe o ni bo se ma n gba awon awe iru awon osu baun ti ke ba ti se osu kesan ramadan baa la se n gba naa ni pe gbogbo awon ojo jimo rara ojo monday ojo alamisi eyin o ri pe eyin o gbiyanju lati fi gbogbo ojo monday ati alamisi ni osu eyin o gbiyanju ati fi gba awe eyin awon ojo kan tun be wa ma pe ni ayyamul bid awon ojo to su pa mo han kete pin loju orun ijo keta la osu oju orun ikeni la re ike edogun re eyin o gbiyanju lati ri pe ohun gba awe lawon ojo un eba ba se ma ndogbon gba awe ninu awon osu to yato sinu ti ramadan nu anabi wa ni eni o ba se be nu muharram ohun no ni esan ti o tobi o le mo to ti ramadan sugbon ohun no tobi beyan ba si se be nu awon osu yoku na yo gba laada anabi ni leyin eleyun wa afdalu salati e wa ri ni ti abala irun leyin beyan ba ki irun oran yan tan bere latori salatu subh itan reti salatu dhuhur ta ki losan salatu al-asri ta ki lowo role magharibi ta ki nigba orun ba wo isha ta ki saju ka to lo ri sun eyin o to je poran yan lawon eleyun oran yan muslimi ibuni eki muslimi tiki ba ki muslimi ibuni ke se muslimi re awon esun ta si mo ri bi awon yun na fakia ni won anabi wa ni leyin awon yun irun kan tun wa nbe to je pe ohun na mo da po o koda ninu oro mi anabi joye ti ki ba se pe olowa tanabi re ofe nira fun wa ni won ba tun so irun ta n wi na di oran yan bi awon tin ni e pe irun wonu anabi ni salatu layl won lo na ni irun oru irun oru eyin mo wo pe wo tun ni irun oru e ri pe oru la wa yi eyo keyin o wa gbo eto alaye islam tan be se n ba wa gbo ati ba wa na se n se yi atawa ateyin ni o ko se n to yole ka wa bo ka gbo tan keyin o tun wa e mo pe awa ta n se yi aroju ni o akoko orun la koko ye ka wa na mo ka mo sun ni awa a darun moju tori itolohun awa seto eyin te n gbo na ko se kuku se n ti o mo eyin si beyin ba se esun te gbo sugbon e fifi olohun te ni esan te fe gba lodo olohun e se kini e gbo la fun lori orun e wa n gboro olohun yi lakoko yi anabi wa ni beyan ba tun wa le roju bo ba gbo tan ko tun wa fi bi iseju 15 bi 30 seju ko kan tun fikun kini ko se ko dide bo ba se n gbo tan ko lo gbagi aluwala ko saluwala ko wa bere si ni yana fila o ti kirun re tan lale ana ko je gbese sun o ko wa bere si ni kirun akigbore na fila ni raka meji ko ma salama o le ki meji o le ki merin o le ki mefa o le ki mejo o le ki mewa eyo bi ko bai ti kiwiti re ko wa file eleyu la npe ni salatul layl irun oru wọ́n tún máa pè ní qiyamul layl òun náà ní jẹ́bẹ̀ wọ́n máa pè ní tahajjud bambamba anabi ni ẹ̀rí irun ó mọ̀ lọ lápọ̀ o lẹ́yìn irun ọ̀ràn yẹn òun ló tún kàn ẹ̀rí lẹ́yìn irun ọ̀ràn yẹn òun ló tún kàn àǹfààní tí wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pọ̀ yàtọ̀ sí pé ó kún kẹ́kẹ́ fún ládàá àǹfààní rẹ̀ pọ̀ ó pọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹni tí bá ń ṣe náà ló ní gbogbo àǹfààní mu ẹjẹ nílé kan sí inú àǹfààní rẹ òun náà ni pé yí máa ń jẹ ìdínilámùrè fún mùsùlùmí tí bá ń ṣe ẹni tí bá máa ń kí i lójoojúmọ àbí lọpọlọpọ ọjọ àti lè fọwọ kan wo ń tọhún yóò lágbára ẹni tí ó fọwọ kàn tí ó faburú kàn yóò ń tọhún yóò múra ìdí ni pé ẹ rí i pé àkókò tá a wòyà àsìkò tó lágbára náà.

sallallahu alaihi wasallam ile ta gboronjo se wa lanfani elomi o mo pe awe tun wa leyin awe ta ba wo ni ramadan to ti lo to lo le lomi ti gba awe kan yin ke lomi to gba awe di ramadan to nbo yo ama wo pe a o si wa le lara bayi kini le o ngba ye pe odun kan sodun kan ni gbe te ba tin gbianju to ngba awon awe to le se lanfani ile ti ana bi fi le ore si wa ge bi ti ustaz wa wi ya ko mo le ore si yen pe ya gba ore elomi mo pe wo won o fe elomi o si sare grab ta ba tin gba monday thursday bo tele tele ti ramadan ba de e pe ko ni mu ni ra wa yo ti mara ati awon ojo mele ta ton so po nbe ninu awon osu awon ayamola bi bi ojo ketala ojo kerinla ojo kedogun ki se on the 30 on the 40 on the 15 ti kini ti ijira e be lodo awon afa bo si ma on kare e ti o ba mo gboro be lodo awon afa ni iru oni ni isin be oni ni 22 22nd ninu osu ijira seri pe ko papo mara won ni si ni 4 ko jora won emi mo ma gba won ojo ta ba n gba we o da ka ma fi bere nkan ni waju olohun ole olohun o de se mashallah to ba ri be ja sare sadua abala adua ni ta ma fi kase re nle oro ti ku bi iseju bi merin ta ko lori eto a de le ma sadua lori eto yi on la ma fi so lenu to ba ri be o tun dowo olohun la ro to ni kaluko ma daniyan en ba se ma nse abi ka koko nigba pe olohun ba tun ma gbadu e da pe yo gbadu e ni kokan wa la ro to ni ori ma be sadua ti o ba nigba pe padu ayan ma gba o ma ri ba kan o afi ko mo pe olohun nikan lo le gbadu awon leyin eleyi te ba sa salatu fa nabi tan sallallahu alaihi wasallama awa aran ti sadua fa awon obi wa mejeji awon kan te ma fi se tawasulat ni akaso to ma nje ka dua o gba niyan o ati yopo olohun lo ba ti ma gba dua asasalatu fa nabi awon obi wa mejeji yela won wa laye abi won o si laye meja sadua fun won mo se so yen na niyan la nde ma sadua fun won be ni o leyin eleyi awon afa wa ba won oga wa ti won ko wa nse awon afa wa ti won ko wa nkewu yala won wa laye abi won o si laye ma eja sadua fun won wa ti wa sadua fun won tan kaluku no ese ma be lohun fun ra re o ye won na ma daniyan nibi to wa yen ma so nkan to fe fo lohun asiko ta wa asiko gbe adua ni pa pa julo ru ojo jima o so ru ti o si gbe adua o sugbon won na so fo lohun la aro yi tori pe o yole mi na yole o na ni o je lo lohun je lo mi o bere nkan ni waju olohun ki la be ni waju olohun tolohun ni fun wa na se ko ni ni abi ko le se olohun le se o de ni sugbon gba mi elomi o ni bere olohun na de ni yo de ma wo pe gba ti o ku bere sebo won ni wa isasa alaka ibadi olohun ti awon eru mba bi mi lere sebo fe ka bi on lere na niyan o ta ba bi on lere o ne so fun wa pe o n sumo aju sorun wa lo inta de n fe ohun de file wa lowo a loru oni gbogbo nkan ti kaluku wa n fe olohun ko file wa lowo en to n fe omo bi o fe bimo ni olohun dakun ba ni folo ma lalubarika loru oni olohun lo ma n so ma olohun fe ni to n be lohun omo olohun ba ni fun olohun ma elomi n wa iyawo ni ti o ni alubarika ba ni fun elomi n wa oko ti o ni alubarika ba ni fun loko alubarika ise elomi n wa àwọn aṣẹ lálùbáríkà téèyàn máa fi ṣe nǹkan rí téèyàn máa fi ṣe nǹkan dáadáa gbogbo ẹni tó ń wá iṣẹ́ ló máa lè fún wọn níṣẹ́ lálùbáríkà ó ti kàwé ó ti kéwòn ni ó ti kọ́sẹ́ ni ó ti wá láṣeyọrí ó

bus stop ni alagutan ibegan e three signboard laarin titi baarin express yen na lo wa eni kan gbo mi iri o ma tele o eni kan gbo mi anu o ma tele o tin ba ti wa ku nbe laaro friday yen n wa pada si ikorodu ni church wa to wa ni korodu ibe yen lati wa se isoru maju ni ojo friday ale niyan ago 12 si agogo istaje patapata ibe na lati si oru awon angeli eni ti o ba mo ikorodu se ri gbogbo eyin te ba wa si ikorodu ni ose yi ati so atomode o atagba tokunrin atobirin gbogbo yen pata ni o lanfani si onje ofe ti won fe pin yen gbogbo eyan pata won ni won o fun loruko jesu ibi o de ne ba o anu o ni sa fun iranlowo dide fun en ton bere fororo won a fun yin lororo na gbogbo awon mo lewe yen ma fun ni bairo ni korodu o ki gbogbo won lo fi exam kan na o sa si yori anu o tele o ire iranlowo olorun yo tele o enikan ni ki lore tan fa awon eyan lo nje se jesu o pin onje ni akoko ti e se mose ko pin onje ni akoko ti e ninu ageju mo n bere ni o elijah so won je nje orun bo ba lori ofe lati ran eyan lowo wa eto tun fe ma complain pa nkan ran eyan lowo e gbo gbogbo en ton sa mi iri o jade si won na anu o jade si won na ohun ti olorun o fun to ni le je tan ti egbegbe won je nbe ayeraye ma dari esi o a n pin bread ni church wa ni challenge ni last year nbi a se n pin bread obin kan pada de o ni baba bi mo se je bread tan lona la o ni ejo sa emi na fe bu awon eyan fun odidi ose meji kin lo de o ni bi mo se je bread tan anu olorun wole iwo na ma je nje kan to je pe ran lowo olorun o ma dide fun won na be lo ma ri ewo sa osu kesanlawa mi o ti ipo nbe igbode ni taroro mi chapter 9 oro soro nbe nigba to wa de Joshua chapter 9 ni verse 9 o ni gbogbo eni to fe fi etan ba olu awon kan dide o ara gibi o ni Joshua chapter 9 verse 9 won mo wa ba Joshua won ba fe tan ba lu won ni Joshua wo nkan ile wa jina ba wa da majemu Joshua na obere lowo olorun to fi wonu majemu sugbon leyin majemu isele abami sele Joshua so won deru gbogbo eni to ba fe tan ba olu inu osu kesan yi o ma di eru re o ma di eru re o ma di eru re igbo wa dinu wi onidajo chapter 9 ni verse 9 o ni gbogbo igi korajopo won ma lo ba di olifi won tun lo ba di opoto won ni fi ororo re le ko wa joba lori wa igi opoto wi pe emi o le fororo mi le o igi olifi ye pe emi o le joba lori yin o e je moju to ntolorun ran mi gbogbo eni to fe gbe nkan mi le olowo to yato si ntolorun gbe fun iru eni be ina o mu won bale aye ri o ni mi ni aye ori o leri orun anu asi fun o ogo ori agbile loruko baba omo atemi mimo be lo ma ri e se pe okan inu awon member yi ke send the message sibe ipe yin na nbo program e lanfani ati ri baba e ma gbo sa laaro ojo monday gbogbo eyin te ma nwa sori oke no mo wo e ma pe o soldier of Christ laaro ojo monday ni apatere eyin tan pe mo fe ri baba mo je ri baba ma bo sori oke no mo wo emi e ku lori oke njo monday laaro monday agogo meje sa agogo mejila iwo na ma bo sori oke no mo wo ni apatere to ba ti de wo road bo moto tun lo seji oku lateji oku bo moto to tun lo si apatere ori oke no mo wo ibe lo de yen di apade lo se yi mo fe ri o loruko jesu yo de dara fun isoru ti mo ma nse lojojumo oru awon angeli ago meta abo loganjo oru ni every day lori facebook baba adura yeke for 7 prayer mountain abi no more war prayer hour ikanu re wo lori facebook o join wa lale ke si gbororo kan lowo orun anu asifin god bless you won ma reti re nu pade laaro la esu oni da oduo ota oni da oduo a rowo olohun ijọba ọrun dade nlepa emi ati yin a o ni padanu re ire o a o ma fi anu ati ayo a o ma fi pade wa aye kan to wa o ni jebi o no more war Jesus is coming soon ti o ba ye yin e pe okan ninu awon number yi amen pastor seyi ni ke pe sori number yi 08030 45 01 46 e je n pe lekan si 08030 45 01 46 lagbara ọlọrun ẹ rọjò ayọ àwọn ọmọ yín o jesu oluwa wa ami no more war Jesus is coming soon oluwa.

gbadu asila fe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wa maru atabi micro to lo si eru elepe e so kale ni bega boston e so da su di giji titi e mi o kada ke so fun wi be church baba agwa 847 lela agbe yin bebe e tun le gbe telephone number yi 08066481455 owojo

0: waju bayi asete no me jade ni kutukutu owuro mo so tele saye loruko jesu owo re yi wa fi gbe nkan re se
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: enya bi ama ete owo bayi sa gbogbo omo to fowo egbe laye loruko jesu won ateru re gbe
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ete was waju ani mo so tele awon nkan ti enikan o ti se ni ran ta ti bi ori loruko jesu lo se ati yori e
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ogo ra kari aye
1: amen
0: ogo ra soro
1: amen
0: kuni yadimo
1: amen
0: wa ra nugba
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: ase mo be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sibi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan ete oba isa mo so tele boluwa tin beti emi ewa ni waju oluwa enti emi duro aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: okay wa jeyan
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: warimu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: eba mi kede ifilo ifun gbogbo eniyan Wednesday Thursday and Friday to kayosu la basi program ama nitori ase ororo to sele ni on the 17 redie yi lo je pe on the 16 17 and 18 la ma se pade nla ni lufu ape egbo mi sa on the 17 ye oje ojo akanse gbogbo eyin ko olorun on gbo pe olorun pe o won ti so fun o pe ipe nbe lori re won so fun o pe majemu nbe lori re o ti mo bo se bere se oluwa abo ti se die ko yi omo abi ogun lo gbogun ti ororo ta fi yan o o wa da be pe o di alaye mo se ni ojo na e ja jo pade eyin ti pe yin faun lowo e ja jo pade on the 17 o ma ni agbara sa egbo eleyi irin lo mo pan irin eyin ko e ja parapo ka gbadua raiga mini hinda mo pase boluwa tin beti emi e wa na waju oluwa ti emi duro ogun ikoko tin farase ja o ogun yen wole
1: amen
0: ise ranse re ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: olorun lo yan eliza na olorun lo yan ohun lo so fun laija pe lo re yan eliza but ororo to wa lara elija ohun lo bo sara eliza oni tumo anilo ara wa a le da se se igi kan ke da bo se adare ni mo npo mo ejo bai gali iragada ho aselele gbogbo agbara to da oduro loruko

0: na waju olu enti mi duro ayere ma tide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan lo ma pe so uruwa ne headquarters loni o ma ni agbara sa o ma ni agbara e kan losu lo ma nwaye o tu Jesus to nbo to ba wa ni badan so even ko wa loke ogun ko wa ni barapa mejeje bikibi te ba wa e ma bo o ba wa le sa ma bo iso uru yen ma ni agbara sa no ko Jesus aye ra dide church wa to wa ni ota awon na ni iso uru akanse ni oni loruko Jesus o mara anugba
1: amen
0: so pe mara anugba
1: mara anugba
0: so pe mara anugba in the name of Jesus now I think gbadura fun tan pe ni ran lowo mo ti se die ninu alaye so mo ko mo so pa nilo ara wa onilo eniyan lai si eniyan ben pe ise o pe ni gbogbo nkan ko le da se ogoro nta won yan ma ba o se tori pe o le se gbogbo e ko lo ma mo awon ti eniyan mo tan ma fi ho opo a ma pe awon yan ni informant ti o ba je ti informant ti David ni Saul e ba pa tani informant ye informant David oni Jonathan omo Saul e ma gbo o Jonathan omo Saul ni Saul lo fe pa David e wa bo se lagbara to sa e je ki nkan fi ami die han yin be o wa nwe Samuel kene ni ori ogun e kan ba mi ka ese keji kilowi
2: o se we fun pe
0: o se we fun pe
2: ki a ma ri
0: ki a ma ri
2: iwo ki yo ku
0: o le ku o
2: wo
0: wo
2: baba mi ki yo se nkan lata bi kekere lai so li eti
0: e mo baba oro emule baba mi ki yo se nkan la tabi kekere lai so ni eti mi e ti ri nkan tan pe ni baba atomo e ti ri nkan tan pe ni relationship o ti ri asiri ati ase ti nbe laarin baba atomo alabajo ti we abosi na tenuma ni ori keta ese keje egbon to wini o ni emi oluwa olowo ni se nkankan lai so fun awon woli to je eni kokore ko ni se nkankan lai koko so fun awon woli re e te won si bi sa mo pase asiri koko ogun aye re o ma tu in the name of Jesus
1: amen
0: mo lo ma tu
1: amen
0: ti o ba je ti Jonathan ibapa iranlowo ni iranlowo abo oluranlowo abo ni Jonathan to je fun David e ba mi lo si ese kerinde logun ati ketade logun kilowi
2: be ni Jonathan ba ile David da ma je mu wi pe
0: yes
2: oluwa yo si bere lowo awon ota David
0: aha
2: Jonathan si tun mu ki David ki o bura nitori o sa fe
0: yes
2: o si fe bi o ti fe mi ara re
0: oluranlowo ni yen wonu lo ma fere bo ti fere mi ara re oro re o le su oba ese yo dari ji o onu olowo niyan olorun lo ma fi won se gbe eniyan e gbo mi sa mo ti so fun tele pe awon onu olowo yi won iseyan lasan olorun lo gbo won kale be ta ba fe se olanu iyawo won ko le convince won lori oro re ta ba fe sanu e oko won ko le convince won lori oro re ti o ba se se ngbangba won se ni koko oluranlowo ni yen divine helper awon eleisa tolorun ba ti gbe pade won oro e dayo ma fe ka bere ni igba meta tabi ju be lo e gbe owo soke bo e ko pariwo so pe oluwa
1: oluwa
0: oluranlowo ayan ma temi
1: oluranlowo ayan ma temi
0: lati orun wa
1: lati orun wa
0: oluwa dari e wa
1: oluwa dari
0: oya oya oya oya oya
1: oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu emi ni mo
0: baba ni daro ba
1: ya oluwa oluranlowo ayan ma temi
0: Jonathan ni tie Jonathan ni David ohun lo ba lowo iku ohun lo ran aye lowo ohun le ko mo nkan kan tan pe ni asiri oba ohun le ko mo pepe nkan pe ni le oba because ore ni awon mejeji ohun lowo alaanu re o le wa tani Jonathan re ohun lowo abo awon ti ma mu ki ran ko se nibo Jonathan ni tie wa so pe oluwa
1: Oluwa
0: tan Jonathan ete mi.
1: Mo mi padi
0: e kankan. O ya o ya dua.
1: Oruko Jesu. Mi bi ma o.
0: Mo like Davidi oni Oluwa Oluwa ran mi lowo o teswajo ni Oluwa yara lati ran mi lowo e so fun Oluwa so pe Oluwa
1: Oluwa
0: e yara si oro mi Only church baba kan o le park atebun logo kunu bawo lati se ko se wa awon ye awon atebun gbe church na ni o ko si problem o fora e lo mo awon to ma kan church yen o de kan church yen o de furugbe nla si church yen baba yen ko le o de kun le o de gbadura fun hey aso papa ti sare contract kan kete to kan to bayi le kun yen si fun ni o so di oloro titi di one irugbe fun ise oluwa ibukun la lo ma nje mo fe ko gbadura kan so pe oluwa
1: oluwa
0: ore maje mu mi ti mo so lowo yi
1: ore maje mu mi ti mo so lowo
0: yi eti won so leni
1: eti won so leni
0: oluwa
1: oluwa
0: ibigiga ti eni ko deri ni ran mi
1: ti eni ko deri ni ran mi
0: oluwa mu mi debe
1: oluwa mu mi debe
0: fi owo era oluwa lowo fun mi
1: fi owo era oluwa
0: o ya o ya dua mo fun yin dani to ba ti fun lowo e kan tewo e mo gbadura ani oluwa lowo to ma fowo ba esere to ma fi millions ba esere loruko oluwa bo ba gbagbo lo pade e
1: amen
0: he oluwa lowo awon laanu eniyan awon ti owo nbe lowo won ti o ronu pe ki la fi se awon ti owo ti di soro fun won ti won bo ona ti won dona won na si awon eyan won ma nbe emi ra won si o mo ran si won e lo pade ara yin
1: amen
0: won fo gidi bayi se
1: amen
0: won fi millions bayi se
1: amen
0: in naira
1: amen
0: in dollars
1: amen
0: pound sterling
1: amen
0: europe
1: amen
0: won fi bayi se
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: won fo bayi se
1: amen
0: won fi bayi se
1: amen
0: won fi bayi se
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: ya lo gbo eri won eri meta to totelera ah en to lo ro ro fufun to lo fi tu sile kuro ni ogoju ala aten to je ifa e ja lo gbo eri meta tayi to ba tin gbo eri yen ma fi gbadura ma claim eri ti e ma claim o e
3: oko mi pupo la fe ran la waju omo jo yin lati igondo o ti leri daddy ni soji ojo meta la se ni ibiti meta ojo tuesday lehin gba te padi lehin gba te pari meeting ni igondo pe lawon visitors yin e gbadura fun emi ni omo ki te gbadura fun ijo yen so lehin gba te gbadura fun to yin tun fun mi ni amount fun pe ki lo ma lo ni ape igbagbo so mo pelu igbagbo mo nlo we you know passport ni ato di oro we na ze ta wa ni ibute meta that is last day of the program e pin ape igbagbo fun wa iru ati mantu so but to the church in the Muslim speak Saturday to Thursday. I got Paris or Thursday, so no alone. But to my daily alone Thursday. But to my see program that she do online. That you need to know. That Thursday. Any along about Jago, Musha, but no bad one, Musha called back there by Bumu Papo at Matuia, would be small, Musha, speak of food, Mudokuma, Pusmokin, Musha, Shami, any along about a four hundred journey, all about Ashe, and I would along about just one journey. So Musha, the lapel, I wear anything bad one, the Shami, Mudosu. But to see the to him, mommy, you should be banned for the journey, mommy banned for the journey. But why didn't you?
4: Hello, sir. E ka so sa o emi na le ri o. E ba mi dele lati owo di ajegunle. Omo ojori ri, omo ojori afefe ni mi o. Mo de tun ma wa si lu fun ape ko si wi te ti ni program ti mi ki yoju. Daddy mo le ri o, mo le ri o, mo le ri emi na je fa o. Mo je fa o, mo dupe lowo Olorun mo je fa o. Lati gba te tin gbadura ifa si wa fun wa. Ti eni a ma ri fa. Koda emi na ri fa temi leni o eyan lo wa serun leni customer mi lo wa serun leni bo de se wa sero ko bere lowo mi nipa ele lowo school omo omo kekere ti mo gbe dani bo de so fun mo ni 72,000 koda o ya mi lenu o ja mi lenu o kon dede send owo yen si mi ni dadi mo ni mori fa o mori fa mo ani te yo ba dupo ore anu a ri mi gba tori ki le turi itoju bayi lo gba ni mo se dupo o dadi e se mo dupo o dadi e se mo dupo o ni ologo te ko wa lo e ko wa je pe o
3: baba o mo ti le ri oluwa seun o mo le ri o mo jo mo ijori afefe mo ma wa si ibare mi ni ilu ibadan mo ti ma wa si ilu fi ape mo n sọrọ majemu mi deede mo san to su yin mo lẹri to pọ pẹte eyi to se koko eyi to ṣẹlẹ si mi lemi mo nilo mo fẹ ra kankan mo fẹ ra yilẹ tori mo to n ṣiṣẹ oko mo jẹ asegilẹṣọ fọniṣọmọ orukọ mi ni ade daoju nilo ondo state mo fẹ ra yilẹ jẹ pe ko si owo lọwọ mi jẹ pe mo ti ro pe ma mo ṣe ma ra yilẹ mi ta mo jo yi o ni ara rẹ arákùnrin mi kan wá pè mí lénìí pé ó pè mí mi ò tiẹ̀ tuntun mi ò rí gbé bó ṣe wá bá mi lé láàárọ̀ kùtù ni àárọ̀ ọmọdé fẹ́ lọ sóko bó wà á bá mi à ó ní oníkankan wà tó ń kọrúkọ mi sí òwe a máa lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ wa láàárọ̀ yìí pé a máa lọ gba kí náà wà mọ́ ní kí ni àwọn òun kọrúkọ mi sí ayílẹ̀ ìyàlẹ́nu tó wá jẹ́ fún mi gangan ni pé ayílẹ̀ tí mo ti wọ̀nà láti rà òun ló tó wá kọrúkọ mi fún mo dẹ̀ ti gbé ayílẹ̀ náà wá lélẹ̀ mi ò bàbá mo olúwa ṣeun olúwa sọ agbára ayílẹ̀ tó.
0: ẹ̀rí yẹn dẹ̀ yàtọ̀ síra o ẹlòmíràn ẹ̀rí tó ń fẹ́ ẹ̀rí owó ni ẹlòmíràn lórí ọmọ ẹ̀ ẹlòmíràn fẹ́ bímọ ẹlòmíràn fẹ́ ṣègbéyàwó ogun àdágbé àdásọ̀ ó ti sú ogun ìdánìkan wà wọ́n tiẹ̀ ti ń bú ẹ pé o ti ń rọlé o ti dú fún márẹ́jì lọ́kùnrin lóbìnrin àwọn ẹ̀rí tí kálukú ń bèrè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíràn ẹ̀rí tó ń bèrè ìwé ìgbélu ni ẹlòmíràn fi sà ni irú ẹ̀rí wo ni wọ́n ń fẹ́ àwọn kan ń bèrè fún ẹ̀rí àlàáfíà náwó ẹ̀ sókè sọ pé olúwa
1: olúwa
0: ẹ̀rí báyìí ni mo retí báyìí
1: ẹ̀rí báyìí ni mo retí báyìí
0: olúwa dá mi lóhùn
1: olúwa dá mi lóhùn
0: ọyà àdúrà
1: orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀mí mi máa wọ
0: ìjàgbọ́n mo lè fẹ́ fẹ́ fún ọ̀bà náà yà á yẹ. Nobody can call him by my rubber, only can you let my coffee.

0: I have stated that I.
1: Mo ti wori la koko na ni awon elegbe jegbe oselo tin be ni ipinle Jigawa won ti to bo iwe alaafia gege bi awa gan se nsumo ibo gbogbogbo odun 2027 ti ibo gan ibo gbogbogbo ti o nsumo awa na die die se ri pa won eleyun won se daada won fe ki rigboriye rogbodiyan ija ede ayede ko sele ni ipinle Jigawa. Oh, I know where you daily post fun ti ojo ni ti fun tedoro yi on tesiwaju tola ni alade laja loro kan
0: o da je ka gbera papapa nigba ta rete eka to nse atagba awon eto gbogbo se takun aye lujara nibe eyin eyan wa eduro laipe lai ni jina foju gan ni wa nbeun o da je ka lo si oju iwe akoko oju iwe keji ati keta iwe iroyin the nation won ni eje mo ye pe gomina ipinle Eko Baba Jide Sanwo-Olu agboro kale sakata en to ti lo daola re gege bi gbakeji are nile ye Alhaji Atiku Abubakar lori oro kan o to nfin salaye wi pe owo na wo epo bentiro bo nbe le se be to nba gbogbo oroke eje mo yi pe ohun o kokko da pada na won ni da pada owo baba kini kan o yato sowo iranwo epo bentiro ni orilede Nigeria abala ikeje ni je ka gbo pe owo naira le wa gbera ton yanyan ayipada nla deba laarin odun mejo gba ko seyin baye iwe iroyin the nation lo gbe ojo iwe akoko ati keji lati mo wa agbon yebe se ti gboyin laaro oni
1: kani awon eyan wa ni Nigeria ba mo ni o ye ki won mo pe ijoba ibile to je ijoba ese kuku to sumo awon ara ilu pekipeki lo se pataki julo ohun gan lo ma nse atona idagbasoke rere lawon ijoba ibile lori ibo ijoba ibile to fe waye nipinle Enugu egbe oselo Nigerian Democratic Congress ta mo si NDC won ti gbe ipolongo ibo won lo si ibikan ton pe ni Oji River won si tuto soke foju gba wi pe lote yi awon oni je ki egbe oselo alajumose ni tesiwaju APC o wole kankan NDC so pe awon la won ni le ko se ni ti o le le awon kuro awon la won ma wole bo Tola ni? Eje se papapa tori aka gbogbo kirin itan ni.
0: O da je ka gbera tan ka tun wo wa won ni orilede Nigeria ti salaye. Mi pe ipa mo ni gbagbe e to hun ko fun idagba soke apinle Africa. Lo e to si se lalaye wi pe won fe ditegba joba, won o ditegba joba nile olominira ti Niger. Kenin to ni se pelu orilede Nigeria. Orilede Nigeria ko se atileyin lo baluje o. Iwe iroyin Vanguard lo je ke areyan gbo abala ikeji e na ni je ka gbo wi pe ohun fun ara re apabi oni so be oni ohun fun ara awun o eje mo po ohun duro ton kini awon alakale to gbe kale gege bi aro ilegbe ma sofin agba ile Nigeria iwe iroyin The Punch lo ni atupale agbon yebe se ti gboyin laaro oni o
1: ninu iwe iroyin Daily Post fun ti ojo oni egbe oselu alajumose oni tesiwaju All Progressive Congress APC o ti tuto soke foju gba oni awon lawon ma jeja ibo ni ipinle Kaduna ki awon omo egbe APC lore fokan bale minister Musa ohun lo so yanya be eje aso tọkada ba o fo tori ta ba paro eye oko nlo dandan ni
0: ben
1: eja polowo ja ka to ma tesiwaju to to wo lo nse desi
0: dasi ni
1: to lo nse mi na
0: emi pelu na
1: to wo to wo na po mo kan fe ko wo mi ma po ju owo tin wole lo ni
0: ben ni gbogbo eyan lo fe be kọlọrun ba ko tubo fiere si se wa
1: oloju kokoro o ti ma njo wo mi
0: emi loju kokoro wo na lenu kokoro
1: o
0: lenu kokoro to ran da la la la sin o di tutu ni
1: desi so referee I have Ricky, follow what you're going to do. 40. 40. 40.
0: 40. 40. 40.
2: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Please listen to this important announcement. Are you looking for a financial opportunity? The Vitalist invites you to a free financial growth training. Discover new possibilities in business, personal development, and financial independence. Over the years, people have explored the opportunity and some have used it to pursue goals, including greater financial independence, cars, homes, and sponsored trips. This meeting is for graduates, retirees, salary earners, traders, and business owners. The venue and time is Captain Cook Mokola Roundabout Ibadan, Saturday 5th September 2026 by 12 p.m. Entry is free. Don't wait. Text yes now to 0810-700-1282. 0810-700-1282 to reserve your seat. One decision can open the door to a new possibility. Take the first step and be there.
1: Books?
2: Check.
1: Uniform?
2: Check.
1: School bag?
2: Check.
1: And Bornvita?
3: Double check.
1: It's back to school season, and with Bornvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bornvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
4: Bornvita, prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.
5: Ekabo pada si ori eto wa ti fun te do iroyin eyin te wa lori kande omoluabi agaga eyin te gbe radio sodo ati ni pataki eyin te wa lori kande ibanidore agbaye Facebook ati TikTok ati bi yo te tin gbo wa e se gan eku ife ko ati le
6: adupe loyin o ne ma sa hun wa nbi o adupe loyin e ma foje Peter
5: ah
6: adupe loyin se fa sunke Peter is ona wa nbi o
5: adupe lowo
6: o wa nbi o wa nbi Or so only la look more. Agbabia,
5: special
6: Daddy or Labra, oof. I won't know what near Sailor Jara. Said or Sayawo, I won't know what, but Lowa. Oh, Loy or Lushagon, I your collar, I Joa near Roy Nunny, I win your wagon. I do well, you might not cause him. I do pay near what say, you know.
5: Wa ye o ni bayi iroyin po ase lati da seri a fun gbogbo awon iroyin to wa lori tabili ti fun te do iroyin splash 105.5 fm ile fun fun balawo felele ni badan lorilede nigeria en to je minister to nse akoso eto abo nile nigeria general christopher musa o ti soro si igboro aye o wipe egbe oselu alajumose onitesoaju all progressive congress apc Oun ni yo jagun molo ninu ibo gbogbogbo odun 2027 ni pataki ni pato nipinle Kaduna Musa lo shalaye be to sin fi reti han lana ode ti se ojobo nigbati o ndahun oko ijokan ibere ti won tako to si lori eto oro to nlo lori television channels ti won pe akori re ni eto oselu lode oni o wa soro yanya wi pe anfani ti egbe oselu alajumose onitesoaju APC ni yala ni gbogbo orilede Nigeria ti ipinle kokan o je eleyi to fi ni lokan bale gege bi alaye to se oni egbe oselu APC ni yo jagun mo lo idibo ni ipinle Kaduna O si da awon loju to ada ipe ohun na ni yo tun moke bakan na ninu ibo are orilede Nigeria ati ibo gomina ti dori awon ibo ti won ba di ni eleka je ka wodu wodu bakan na awon eniyan kan na la gbo pe won o wa ni ibi to ye ki won wa gege bi Musa bo se salaye oni sugbon alaye o ti nje yo bayi wi pe opolopo awon eyan lo nfife han si egbe oselu alajumose onitesoaju progressive congress lati ri pe awon ni won jeja ibo ti akoko ba to gege bo se so o so wa nkeke wi pe are orilede nigeria ti gbe igbese lori awon ipinu to le koko bi ojo eja to si je pe atubotan iru ipinu to le be yo je itura nla fa won morilede Nigeria onige bi apere ewo ibi ti etoraje Nigeria de duro o lo han gbangba gbangba wi pe didun lo san oso laipe laichina
6: ami asedu mare o koya ri be wa yoda je kemi oda yin pada so jowo iketa tori wi pe oro se be o po nbe won ni oro to din se o nipa awon ipenija iye to je ti orilede Nigeria eje mo pe ijinigbe oji okan gbogi lara awon ipenija to nba orilede Nigeria fira ninu oro won nigba ti won wo sakun ebe ti owo ise de duro pelu oro eto abo wa ni orilede Nigeria ni to je minister for eto abo nile ye Christopher Musa ona lo se alaye oro ni ojoro ana leni to salaye oro won yanja wi pe baba ni ka so beyin oba ni ka be o oni ewo ijinigbe oji okan gbogi to duro tanyanya gaga bi ipenija fun idagbasoke orilede Nigeria oni nitori pe bi abanika ka wa latowo eyin ka mu latowo iwaju e ri daju o wipe opolopo awon eyan na ni ati padanu eni won lona ka bi omiran sowo awon eko ajinigbe na oni yato fun eleyi e je ka lo taro tara o sinu odun egbewo odun ko le meta iyan odun 2023 oni se bayin na re eri bi sede duro eri ikolu to nwaye ngba na ijinigbe gbomo gbomo gbomo oni sugbo sa o nekete tawon ile ise leto abo pato ile ise omo ogun orile orilede Nigeria ti won se amulo awon irinse igbalode oni ayipada nde edagba soke nde be ni adiko o nba iwa ijinigbe lawujo wa oni kini ohun tun lo be sugbo sa bi a ba ti lo sinu odun egbewo odun oko o le marun si owa ida osu kini osu keta osu kerin akoko inu odun egbewo odun oko o le mefa yi oni a ri bi pe owo kini ohun to fe gbori oke oni sugbon sa o awon to kapa e le to tumo si pe o nti gbenu wale oni bi abati e lo sinu odun egbewo odun oko le meta un ogoro awon ikolu to nwaye nigba na owo awon iko agbesumo mi ti Boko Haram ona lo paju si o atawon ikokan etin pera oni iswab nigba ti o pare atotonu re oni gege bi minister foro to ni se pelu eto abo ni orilede Nigeria ilu Abuja lo nwa o e so on tin se alaye oro ohun ni yanya oni ewo orilede Nigeria duroto lati le seburo nkon to ba fi re pe ipenija leka eto abo oni ni akoko na ti ni akoto awon ti se awari awon irinse igbalode kan awon ero ayara bi asa awon ero amune mose owo eni tonya awure eni sile oni yato fun eleyi o awon ero alatagba kan nbe eleyi to ntopinpin alo abo ati awon isele pajawere to ba nsele ni yajo yajo oni oto ta sibe un koda opolopo awon nkan e to ji ohun ija tan na le fi dabo bo ara lo o wa nle lara re epo robe oko fe jade ne para ro kiakia oni eyun na awon se awari e nigba ti o pare oro re o oni se re en tan so nipa pe eto aboye ola ti ku awon irinse ati ri mo awon agbegbe to ketile orilede Nigeria le ti o tubo mu ki eto abo orilede Nigeria o ko mu yese patapata porongodo eyun oju we iketa ewe iroyin the nation
5: oko ohun olorun bo ni je ki ohun re o ha o
6: ami asedma
5: tori ile eru
6: ile eru ni ile owo ni
5: e ohun lo n pa owo wole
6: so
5: ni baye eyan wa o kere tan yo to awon eyan mesan ina ita ti ri awon ara ilu merin ati awon eleto abo ti won je marun ni ye ti won je mesan lapapo ti won ja laise lasiko eto ido laimi eyi ti o waye nigbati awon agbesumo mi ti won soro bi abe ti won ba ti inu igbo kan ni ijoba abile orire nipinle Oyo eni to je oludari agba fun eka ile ise otele muye to sin ajayi lo so be ninu iforogboro kan eyi ti ile ise atewe royin Premium Times ti o gbe jade laipe o tun sude sale koko wipe awon osise eleto abo ina la gbo pe won ti koko doju ijako awon ti won ri nigba ti won feju keke sawon ajinigbe tin be ninu igbo to si je pe iwadi fidi e mule wi pe won gboju agan sira won na ni ajayi tun so pelu pe loju ese atawon figilante ni o ati awon olopa ni won seku pa won ni ibi ti won tin gbidanwo lati dola emi awon eyan nigba na lohun to si wa je pe opolopo isele eyi to bani lokan je lo tun waye ni sisentele tori o dabi eni pe ede koyede awon ajinigbe ti won fa sobora sinu ngbo ati awon osise leto abo to nbo ko seni to mo ipinu okan kaluku won lese mejeji sugbon leyin isele ta weye pelu ohun ti ile ise ofin to to gbe jade ina ni awon omo ologun orilede Nigeria lo ba di pe won to pinpin won sugbon o ba ni lokan je wi pe vigilante kan ati olopa kan won tun seku pa ninu ilakaka lati dola emi awon oluko ati awon akeko nibe na lojo na lohun sugbon nigba to di igbese idola emi elekeji won tun ni awon kan inu awon eyan won tun se konga iku bakan na to si wa je pe awon eyan mesan lo fori fa o ninu ilakaka lati dola awon eyan ton fara seko sinu gbo gege bi ajayi se so en to je oga gba ile ise otele muye dss wa se apejuwe idola emi ati akitin awon olori jori ologun lelekanka gege bi eleyi to lodi igbin to dijugba o wa se lakiesi bakan na wi pe lara awon eyan ti won tun se sise kupa lati ri omode kunrin kan ti o je omodun meji ati abo lo to se wi pe ko le sare ko le ku loju kan na to fi je pe won se lose o tun wa je apere wi pe ati omode omodun meji atabo ta da ko le kan ati awon to nsa asala femi won kaluku tun se se bakan na ajayi o wa ro gbogbo awon ti oro kan wi pe isele to se na o kun fun orisirisi ayuyu to je pe ati e mo koko ninu to sele sugbon ta ba tun ro lo ro bo tola ni alade laja e ka ma dupe lowo olohun
6: be ni
5: to se pe opolopo awon akeko wa atawon oluko won gbe sajo won gbe sinu gbo won to te ba mi lokan je ni pe ton ba ti le pa yen nu gbo won ni fi oku re han o si ma ndu mo le bi jo nko mu lo olohun ma je aruru e mo ni pe oyo ati ni bi kibi te tin gbo wa ka ki mari le de agbaye
6: ami o ami o ami o se ni laanu pupo ju

0: Benny, I can repair a car book, but I second it's your Molua B. It is what you to phone said the Ruini, and your little fair one near Sayer Jaraniak by ye. I do pile a war and you could die, I gush by a carry for you. A de baje Yusuf o la di meji a dupe lo wo yin. O la miki o mo ibile a dupe o kune la wa la kone. A dupe agbo la Steven kune la wa la kone pada wa. Tony Ambolu a dupe kukwa ju lo wo yin. A la wode o dun la Miriam a dupe kwa jumo. O jo Phillips o lua Femi o gedengbe. A dupe Madinot Kazim a dupe ni o wo yin. O lo yo lushe gwa yin kola. O pe pataki lo wo gbugbe yin lo lufe wa pata. E te wa ni ate a ye lu jara Said o sayawo. A dupe kukwa ju. E ma ba nishe ni mewa, mewa, e ni kokon wo.
1: So, aki eyin ten tele wa ojo ti lo ile ise are orilede Nigeria the presidency won ti se afomo oro kan ti o nlo lowo nipa ominira eto royin ati ejo ti o ro mo inu eyi to ti kan are Bola Ahmed Tinubu ni iwaju ile ejo to je ti ijoba nile America United States of America ohun ti a gbo nipa eleyi ina ni wi pe eto igbejo ohun o je olowo mo ara ese mo ara ti o ni nkan se pelu idigun jale tabi iwo daran kankan bi ti wu o mo inu alaye kan to je yo lana lati odo olubadamoran pataki si are ti o wa ni di eto iroyin bayo onanuga o salaye wi pe ile ise are Nigeria the presidency o ti safomo re wi pe ko si un to je mo iwo daran ti won ta koko sorun are Bola Ahmed Tinubu o ti so ba kan na wi pe ile ejo ko ti ri nkan kan toka si bi ti wu omo lori wipe boya are Bola Ahmed Tinubu boya o jebi awon isele oran godogbo yi to le fa lobolobo ni itesiwaju royin yi won ni lati le safomo gbogbo to nlo won ni gbogbo akole gbogbo iti won takoto ibere si are Bola Ahmed Tinubu si koni nkan kan se pelu iwa odaran bi ti wu omo ni ile America ile ise are the presidency tun salaye bakan na wi pe lati odun 2022 ni oro na lo ti wa nile sugbon ge bi alaye to jeyo lati ile ise are the presidency ni Nigeria won ni awon akole kan eyi ti ko yamongere to ina ni won fe mo boya awon yo fidi re mule abi boya awon ni fidi re mule ko je bo ti je o le ta ri gba ta si fe ki eyin ti en tele wa na ni splash 105.5 fm ke le gbo to la ni o da be nko wa lo ka ita fi ka ju e
0: be ni ni won ba belenja ohun e je ka gbera ton la kokko e je ka kolo se juwe ikerin ikarun ikefa iwe iroyin the nation akoko awon lo njade lati akata minister keje foro to ni nse pelu edagba soke ilu lani tin salaye o wipe nibi toro ohun de duro egbe osoro ti APC ni orilede Nigeria pelu ilana idari lati le se are orilede Nigeria oni e jama pe won ti gbarajo koda won ti fenu ko sonu lati tesiwaju nipa ati leyin eleyi to se be to duro sanyanyan fun yan sipo sa keje fun are Bola Ahmed Tinubu ti orilede Nigeria nigba to tesiwaju nu atotunu re oni be ni o agbarijo pe elegbe nje gbe awon obirin nilu Abuja o na ni o duro to ti o sin salaye pe boba kurawo kan loju orun ti are Bola Ahmed Tinubu ti orilede Nigeria lawon se nipa ipolongo ibo re fun yan sipo sa elekeje sugbon da na etun le yewo ni oju we karun tori pe elegbe ma so

0: no dey predict our future. We dey shape am. Make we help you shape your own. For more tori, rush go www.accesspensions.ng or call our telephone on top
1: 02094613333.
0: Access Pensions, future shaping.
2: Kini gan ni won se timotimo fun? Se fun awon ipe jiroro lori phone laarin oru tabi ka sun lalaafia? Se fun pipa adehun owo pataki de tabi fun pipa oju de ko run gbe e lo ye? Se fun iwo jamora pelu irori? Iwo na lo se dajo oro ni Royal Phone ati se timotimo to le se ohun gbogbo nitori pe a wa lati je ki igbe aye rorun fun o. Royal Phone Imolara ojulowo igbadun lati odun 1980.
3: Eyin eyan mi, e kaabo si ikoni ni. Loni, won ma safihan bi mo se ma npe lo Golden Mona ladun to kun fun miliki.
4: Ope o.
3: Ma koko da Golden Mommy sinu abo. Leyin na lo bo mi to lo woro si, ma wa ro po be ni. Ki won ma wo bi yo se dohun aje gbadun to lopo miliki asara lore ninu.
4: Duro na, nigba wo lo fi miliki sinu re?
3: Golden Mon 3 in 1 meta loko ni mo lo. Mi o ni lati tun fi miliki si mo.
5: Iya mi, o ma dun kan ni.
6: Golden Mon 3 in 1 je yi ti miliki aladun ba wa.
7: E ra fun mo le bi yin loni.
8: Golden Mon, so gbogbo eyan di
9: Yeah.

0: is
1: 105.5.
0: One station, all the hits.
1: 105.5. Splash.
2: O da e kaabo pada lati oke lohun e ko gbe agbabolu Tottenham Hotspur na ni won fi oruko Richarlison ni won fi si oruko awon agbabolu won fun saa tuntun oluko ni Roberto De Zerbi lo je ko di mo pe omo orilede Brazil ohun ohun na ni won ti ni ko fi ko egbe agbabolu Tottenham Hotspur ki o fi won sile ko mo ba ti lo agbabolu Arsenal Gabriel Martinelli ohun na lo ti darapo mo Al Hilal ni league orilede Saudi Arabia £6 million ohun na lanfani lati ta o da ajo FIFA na ni won ti fi esun kan ajo UEFA wi pe so ifakufa ti eyin meje ta don fight awon ri wi pe won fun awon kan lowo kan mo mercy awon lojo aye lujara ajo FIFA fi esun kan ajo UEFA se ra awon mejeji olodun lo le mi eru ti kun atomo lare ko gba bolo Arsenal ti Chelsea won jo koju ara won iyen ni opin ose yi ara won fi ga boga ti mo foju sona fun fopin ose ju lo niyan tori wi pe awon mejeji owo ti won jo wa nsa yi in ti Chelsea fi bere in ti Arsenal na si fi bere o jo ta lenu ni irin okanrin ta ni o te fun ra won
3: eh se ri la opona ikon Arsenal
2: star 347 star 1004 star 1 ash le fi ta lojo po ka se o e ma gbegbe o ya
3: ile ni won la fa lati wa ta ba wi ko

0: Eka bo pada lati eka ipolowo oja. Ikoni Splash FM 105.5 le funfun balafele le Ibadan. Be ba se n darapo mo wa. E lo wo wa live and direct yen ni ikoni bani dore ti Facebook temi gangan. At Sikiruayinde oju itere. Hey, ka se. Okay. System ni ka se bayi. Ka se bayi. Instead 25,000 naira meji yen 50,000 naira. 50,000 naira. Oni iyen ni asale bi system se pada gbe wa niyan 50,000 naira enikan ma je 50,000 naira iyen ka to ku lori eto *347*1004*#. Abi ke gba ojo opo ti aye ilu kara wole iyen www.cashier.ng lanfani lati ba be yen wole. Emiliano Martinez Jesse number eleyi to tun se gba ni tuntun ayanran se mo pe gbara to wole number 26 lo gba iyen baba n so nipa Emiliano Martinez asole eleyi ti won gbe lati ti ko Chelsea gbe lati nu ko ti Aston Villa le to de je pe Sanchez oun lo wo number 1 tele amon lowo kan bayi ti Sanchez ti lo pelu adehun alaya lo lo sinu ko ti Como number 1 yen ti wa vacant ni bayi o ti wa available. Emiliano Martinez o ti gba number 1 yen o ti gba number 1 bayi o ti gbe number 26 yen jule ifi gagbaga eleyi to gba to nbe loju ile koju kan ti Brighton number 26 lo wo ama ni bayi o ti wo jersey number 1 bo ba di ni ojo Sunday bo ba ti wa loju ile number 1 le mo ri leyin re ba ba de so nipa number 26 awon omo ni gbagbe ninu ko ti Chelsea loni iyen John Terry agbowo eyen amo leyin igba ti John Terry file Kalidou Koulibaly na wori o Lewis Cowell o na wo iyen fun saa kan o to di pe on switch si number 6 pada anti e amo lowo yi Emiliano Martinez gbe number 26 iyen jule o ti wo number 1 o ni aso e number Jesse yen fun asole yi bi nkan se je niyan oluko ni yen fun iko ti Tottenham Hotspur ba ba nso nipa oluko ni Roberto Di Zerbi o ti je odi mimo yi pe Richarlison yen ba ba nso nipa agbowo waju ninu iko ti Tottenham Hotspur mo bibi orilede Brazil yen oruko re ku si ninu 25 man squad fun idije ti EPL eleyi ti iko ti Tottenham Hotspur ti won submit ti won register ku si Richarlison be iyen gangan kon ni iroyin be ni pe oluko ni Roberto Di Zerbi je odi mimo yi pe ohun o lowo nbe o o lohun o mo nipa e rara ohun to sele iyen si agba bọọlu oni e ma je ntan yin igba ti sa bere gangan ti sa ma bere oni agba bọọlu ti je odi mimo yi pe ohun fe kuro iyen ninu ko ti Tottenham Hotspur le to de je yi pe n to ye ko ohun o ba so gege bi oluko ni si agba bọọlu n gbianju lati ba so oni amọ Richarlison so pe ohun lo ni bayi titi transfer window to fi close iyen ni le gesi Richarlison o ri kokan kan lo le ni na de ni tori pe ta ba so nipa iko ti Trabzonspor iyen ni atori le de Turkey won na gbori wole iyen fun Richarlison transfer window ti won na o close le ni bakan na orile de Saudi Arabia awon iko na wa lori sirisi bo ba di ni ola abi ni ojo Sunday transfer window no close yen fun Saudi Pro League ti o ni le sanfani o se se ki Richarlison afaimo ni ko mo gented bi o wa atijo ninu ko ti Tottenham Hotspur ta le ni to lowo yi 0805 lo bere number e 0805 lori ikoni banidore Facebook temi gangan a wa nbe at Sikiruayinde oju itere 0805 lo bere number e 4608 on lo pari e 0805 on lo bere number e 4608 on lo pari e ta le ni to ni owo yi iyen fun ti tasale ta le ni to lowo yen ta le ni to lowo yen awon namba yen ko lura won okay o se o ti ring bayi se o ti ring 0805 o ti rin fun igba akoko e da ko e mo sowo ilofo 50,000 naira 50,000 naira ni yen fun ti tashale 50,000 naira number o ringi won o gbe number o ringi ba tun tro gbianju lati pe lele keji to ba ye pe bakan na si ni omo sori a je pe to a delete a pe number mi ni iya won o gbe fun igba akoko won o gbe o fun igba akoko won o gbe ade ma dagbere lori eto to atuntun pe fun igba elekeji fun igba elekeji mo tun ti tun pe bayi 0805 lo bere number yen 0805 616 4608 to bi won o ba ti gbe loruko olotu eto yi otuba babatunde omolawu alex faguzin ni ma dagbere bakan na sola re odi mega child lo je ke gbadun mi yen ni apo odo ti yin be yen oluwa femi williams William Sport, ajo wa ni ajo se to fi dun ti gbagba fi kan si ni ifigagbaga laarin ko ti Arsenal ati ko ti Chelsea ojo Sunday ni iyan o ma wa ni dede ago 4 abo iko ti Real Madrid won kan din nu yo ami ayu kan sodo oni won fi padanu sowo akegbe won oya ka delete number yen ki amu mi amo afi adagba eto afi ro si bi kan bayi sikirwayin de oju itere loruko titemi titi ojo sunday ta mo pade ni kan ni lagilu lagu mejila iri atayo pelu bukun la fi pade o dabo
1: awon tin ni splash fm la wa fe ma bo splash fm o wa fe ma bo
2: splash 105.5 fm the integrity station.

ki gbogbo olugbo mi jake jado eka le esiku ise oni ni gbogbo bi ti e tin ni anfani lati gbo mi eka le o pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midway market gbagi titun ni ilu ibadan loni ojo jimo thank god is another friday oni wa ni number 4 ninu awe ati adua tan babo en baba lolobaku ti dunu atayo ni mo fi lanu le pe happy weekend friday alakoko for that matter ni igbaradi ile fun birthday pastor dekunle epafras mo ki eyan omo olodun to logun mo ki yin teleso mo ki loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo le o e ja lo dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju oba to ju oba lo a si tun wa ninu awon akanse ti olodun ti owo dekunle epafras to n gba owo re se woli ko ni mo sise iyanu pastor ko ni mo sise iyanu olodun ni onise iyanu so olukuluku ebun to fi si olukuluku lara oninja survive e ba n pe pastor mrs temitayo e wa mo ba n dupe ba se dupe titi to su yo fi pari niyan be ni si mo gbe testimony kan ojo kan nkan ti kunle rere o lo bi olodun ni be ni testimony n wole loni kongbe mi mo pe baba mi ti bawo eyan jina to bayi kapu ti wa ri yanu iwo sa mo gboran oni bi eyin ba fe ti e si gboran e o je irele na mami so le gboran eyin ori soke e wa mo ta ise yin ke ma dupe

emi gan ti mo wa nu studio ndupe temi bo ba ti eleyin be mi yin e ba ndupe lowo e dupe lowo olohun fun aye awon omo re ibi to ba eyin atomode osu kesan la wa osu majemu osu agbara osu idunu ati ayo osu ileri ati ife e ki be pe jesu mo dupe temi o emi awon woli o se o oba to ju gbogbo oba aye olorun ti o fi gba kan yi pada ogo ni fun o jesu ni kele kele oro kele kele pelu jesu ni dahun wa so fun baba se weekend fun mi e ke baba se weekend fun mi atawon omo mi be mi wo koja ifojusun mi yo si mi lojiji eh ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa e wa dide mami ati daddy nibi te ba wa yin o ye ka ese mesan si waju bo se wa nlo yen gbe owo saya wa kigbe osu yi o san mi e so ni igba mesan ke fi pede osu yi o san mi osu yi o san e papa yo san awon mo mi ah osu yi atun mi lara o lola baba o ase osu yi atun mi lara o lola baba mi ase ni mo pa eyin omo Olorun bo se fenu wi oni ko ri be fun ki o to di ale ki se yanu ti enu o sele emi mo waasu e pe ko si nkan to je ebun ti woli odekunle e preference ebun kan ni mo ni ebun ise yanu si bawo lo si se mo connect kan gba jesu ti mo fi lo ni kete to ba gba jesu se ribo mi fun o aye yo si mo ri yanu bo ba lo yanu kan to won o tun fun mi ebun ni ko ni lo ka dara wa laamu e wa wo nkan sa e kan gboran in mo ni e fi yo se nkan kan mo mo ri ninu sipayama ni in mo ti waasu ni pe in mo so pupo nipa iyo olomo fun mi ni siju kan o so fun mi pe owo nta ni lo niyan on the 7 gangan ni ojo bi woli odekunle epaphras

0: ẹsẹ engineer wo se juju ngusi now mo fe so bayi wi pe ẹsẹ gbugbu eyin tan ki mi do ba se wa nbe titi o bi don the 13 yen enikan ni ojo mi lu wa nbe de yin ojojumo le mi nse be de fun yin emi mo n gbadura fun gbogbo yin be ba fojo ose meji gbadura fun mi na ki peju bibeli so ni ara e gbadura fun wa eje menu ku bi be yen mummy oluwa ni ninu osu kiki eri ni ki mo gbe ki lo lohun ti lo wole odekun le epafra fun oya ninu waasu e mo send the testimony yin si mi o lo ni kongbe kongbe today oni ojo kerin ninu awe atadua oku meta pere engineer eja bere eja loli agbara
1: mo dupe lowo olorun nitori pe oluwa ya mi lenu pupo mi ori radio o ko tun eni mo de mo dupe ko di pe ah olorun ojiji mo tin lost many church won gba ti mo de ti mo gbo ipe baba yanu sele to pe odun mefa ni mo fi gun okada
2: odun melo
1: 6 years
2: eyan to sinu emi awon senior minu olokada odun meta pere ntemi so senior re
1: so ni ro pe mo le ba mi ra mi ni inu okada sugbon oluwa ya mi lenu bi o ba se ni kan se mo nse be nigba ti ni ojo bege won ni last year mo sun nigba ti ma ji mo ri pe ese mi wu ese otun mi awon kan lo fa ni oni kini kan ni mo ni olohun ojiji oni je mo de gbe anointi tori
2: anointi o ita fun
1: anointi o te fun wa mo mu anointi mo fi npa ese mi o ngbona bi eni pe on dano sinu eni gba ti mo debi mo ni wo olohun akoko ti mo fe wa si ori Jesus city re mo ni wo olohun gba ti ba ma pada wa mo fe ni testimony ese yi ko ti lo dupe pe
2: ese mi e bo ke na o to
1: leyin yen bi ore customer mi kan boye pe mi niyan ki lo de oni kin wa o lo fe ran mi lowo oni kin ti ko gba 50 pounds won ni emi 10 naira lo wa lowo mi 50 pounds
2: o fo yin 50
3: pounds
2: 10 less ni lo
1: mi sise kankan fun o ko fun mi 50 pounds yen ni mo ni emi alaile ni o olorun ojiji o ma
2: e wa ya
1: mo ya kin to mu lo fun mo la kin to lo se mba mo ni kan mo la ma tun lo paro e mo mi lowo mba mu fun o ngba ti mo se bayi lekun olohun mba koko mo yoda mewa mi mo ni wo olohun e to ku boya eyan mo lo se be
2: ki won se be
1: mo ni ko se be fun mi only a
2: won ba se be fun
1: won ba se be fun mi mo je mba wo mo ni wo olohun mo tun ni lore nitori ngba ti mo wa si waju ota yi ni mo ni wo olohun ti ma pada wa ngba birthday baba mo fe so testimony bi omo ti o se mi ni mo bi bo se ni daddy o ba ra moto fun mi o na wa bi bayi
2: ora kini
1: ora sienna big daddy ora fun mi o na wa
2: bi inda ti n ba ni enikeni ti ebo n be lese re tabi ofa n be lese re tabi lowo tabi lara wa fo oke oba mo le fo gbera o ye ko jabo ole jabo ole na wo bayi owo okere nilu isale sami dada wa ba won na baba yen ni ki so mo ti mo bi ta so fun opo lore ti tan gbowo lori ami ti olore mo fi da eniyan mo bi n ba gbo ti ami re dun loruko baba to ma ti temi mimo ami yen ko wonu aye re ore o sit down mọtò ọrẹ o ẹyin wo lẹ nílò ká ọfẹ gbé ká wá bí kì í ṣe pọ bá tó rà ló tó lè ní síyàre ẹbùn ọjọ ìbí mi ọlọrun jọ nítorí ikú àtàjìndé bá ń fi ṣe káà fún wa kó tó di december ẹ lò ká bàbá ìwà lò ká káà rẹ jáde ètò wúrú ọkẹ from ọkadà to sehena mo pàṣẹ ní gbólóhùnbí tó wà yẹn tó bá lè hàn káàrẹ jálẹ bàbá fẹ ti kọlé
1: omo yen lo tun ra moto o tun ra ile fun mi ati ye
2: o ra ile fun yin
1: o tun ra ile fun mi emi ati ye tori mo awon ore nbu mi ngba yen pe mo nto omo ti mi le jere mo wa dupe lo na pe mo jere omo ohun mo fe ke ba mi gbadura e mo ti wo pe omo to tara mi jade lo ma kokko gbeun le se fun mi to pa na gbeun le se fun mi sugbon jo ti omo yin ni daji eyin le ni moto imo sunkun ni be mi olokada
2: se gbon ti baba yin so e joko e kokunu oro won o won la won kokko se bo mo to ti ara awon jade oni yo kokko sa won lore aso mo ta won toju ni ti owo iyanu ba ti kan o won ni na lo ra le nipa jo by December ilu wo gan lele fe wa America ta won won yin na lo e ko le ko to di next year atend to baba yin sa mi e ko le
0: se gbo nkan mo mama fi baba yi lara bale because o ti clear tele mo gbo nkan kan eyin wo le be sun re majemu yin meji meji ni emi awon woli ni asan lose sa iru ore majemu to mo san yen meji re san ta won mo re na enikan ni se meji ti won meji olohun fi ndan wo ni olohun gba ibi giga dan wa wo lose ati ninu osu kesan yi eyin te ni da mewa na san o ni ku awon ayan fe mi jo ti won o fi ebo ba mi da majemu in to fe denwo ni awe wa di number 4 loni mu irubo yen ti e mu ebo majemu irubo majemu ore majemu account number church ni 19 66 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade kapo eyan wole elo ile isa ore majemu bere lati 2000 lo soke account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international first bank niye mbo ni mo se fe se o engineer e tun gbe mic si baba yi na le ni awon baba wa ti gbajo baba yi
1: oruko mi ni Olatunde Samuel lati Ogun State ni 2022 November 7 mo wa lori oke yi
2: ni bi bayi
1: be ni sir mo kuro ni lojo yen mo so fun yawo mi pe mo fe lo gbadura lori oke lai mo bi ti mo nlo mo de ti pe lowo Olorun pe iyawo mi mo so fun pe mo fe lo gbadura ko ba mi ti yen o ni ki ma lo ajo wa na ni
2: e to jo wa ni se won be mi bayi
1: be ni sir
2: Mrs. AY Samuel Babatunde oro na kan yi
1: so mo se kuro ni la rojo yen mo koja nbi mo ri tero po mo so kale
2: e so tori ba erero
1: be ni mo so kale fun mi wakati meta si merin itaye ni mo duro si mi ora e joku
2: ninu orun mama so ri mi wo boda re
1: so o to de je me wa ni ojo na ju bi pe mo process lati lo sori lede Canada
2: e be lo Canada
1: be ni sir
2: in ten lo yo ke sin ti yinu
1: be ni sir
2: e ba ya
1: o meji ni sir Canada ati agbara
2: atagbara
1: be ni tori pe alfa ni mi
2: pastor ni
1: be ni sir so pelu ori ofe olorun arakunrin kan wa jeri ni ojo yen o so wi pe egbon won kan wa la o je doctor pe won ti fo na ni visa Canada lojo yen e wa so aso tele pe awa ta fe kan nawo soke mo de nawo soke be se gbadura fun wa mo omokunrin yen o pade mi lenu na nbe yen mo ko ara mi ati e kanra mo wa keen to it pe emi na nbo lodun wa jeri so bo se di Jew that is sorry pe ka ma se building project to 50,000 ko so lowo mi owo kan wa lowo mi ti mo ya to wa lowo mi lodun yen lodun yen mi o so fun yawo mi mi o se o wa di on the 21 e wa lovers
2: but eni su so wo lowo le bi se
1: be ni sir
2: e fo wo lowo se
1: be ni sir ni on the 21 yen mo wa office mama kan wa jeri pe ohun se ohun de ri visa gba ni ojo keta emi wa so fun mi lodun yen pe go and do it lulu ijoko l'office mo ti transfer owo yen mo se transfer ko bi ojo meje mi o so fun yan ma tun mo dile mo se so fun won ko bi ojo meje laaro kutukutu ni mo gba ike ko ti de
2: pe Canada yin de abo ri Canada ke won ko gbangba na we
3: raise up your hand
2: mo wa mo na si wo na
3: she wants you
2: gbogbo eyin to je pe nto kan to kan nu oro eni ko fe travel
3: all of you that next
2: olodun to se ti alufa yi ati iyawo won kan bi gbogbo agbara si ami ti e na jade
3: amen your case is set to two amen
2: ki be ma won meta temi na jade baba ise iranse yin oni ku e lo bere lotun ati iyawo ato omo ti na jade o ti ri be
0: nice o ti ri be gbogbo eyin te fe travel a pade ni sunday ni monday enikan ni bi bo se ri sunday la pari padlock ati bere lati wednesday a pari yen ni ojo sunday ninu isin eyo kan pere isin kan la se ni sunday yi ta ba ti pari ni service ni wema ati ni gbogbo sona church wai ni ago mefa ni role ojo sunday oluwa ni ki break holy communion fun gbogbo awon ti an fe je candidate ya so line waste akoko e mura o gbogbo eyan omo olohun e buyo die nisin o dori facebook o dori youtube ati tiktok iyo yen le mo gba ni mo gbadua si ma wa fun yin ni yomi ati anointing meji meji omi 77 na wa nle gbogbo eyin te ni e fun mi na count awa na fe fun yin lebun birthday a fe ba yin dashi gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday account number ti mi gangan ri o yato si ti church gbogbo e te ngbo yen ti church ni ko le kan mi lowo eyi gangan odomini o wa si so se 19 45 71 13 49 enikan ni nda 19 45 71 13 13 49 Access Bank Odekunle Epaphras ni o gbe jade emi na reti ebun to fe fun woli oh oju oni tin lai lai baba yi seyin no le soro die bayi engineer e to pe nta n pe ni ise iranse woli odekunle epaphras ebun to lo fun ti eni jesu ma se engineer
4: Oh yes, join us as we celebrate our prophet, Prophet Odekunle Epaphras, Baba Amiu, the General Officer of Comfort Life Mission International. Ekurire ayeye ojo bi tutuko lodun tawa. Ide ni Pastor and Pastor Mrs. Olufemi Olariwaju ati gbogbo mo ijo Comfort Life Mission International ni Sagam, Ipinle Ogun. Ni won la won da idunu awon papo mo. Gbogbo mo ijo Comfort Life Mission International ni kan ni agbaye. Kurire birthday Baba Amiu le itutuko fun todun tawa. Ijo Olorun ma jemu ku te woli wa siwaju. Woli wa gbodo wa loju kana o tin ja wo ko se orere fun awon wa gbodo dibaje baba mi o ati idile won won wa ni pare maye lara e ku orire birthday yin to ko ni gbogbo ojo keje ninu rin ajo su kesa ni gbogbo odun emi to se birthday to do yi ni o se opore loke iruke agba ladura pe ibi ti lekele ke tin fo aso ko seli to ma o ma rayo ni ri din happy birthday to you pastor and pastor mrs olufemi olariwaju ati gbogbo mo ijo comfort life mission international ni sagam ni pele ogun ni won da idunu won papo mo prophet odekunle epaphras baba mi o Shela Drakwe, emi yo shopare loke rupe.
5: Koruko mene, waidi, ajao, ajamajabi.
2: Aha, ajao, ajamajabi. Adejare,
5: aseyori.
2: Omamulika. Oko nyo ti epo.
5: Saribori jamon iso mene, ajamajabi. To ite mbak baneti, emi yo do bale founi. Mani man lo. Inki, bokba tani mwa aswe, njot modebi, ogosi modebi, odo 2021. Njo la le pe baba te so yi pe won di run fun ni oju orun ko jade na family ba ni wo na jade bi se won di run fun mi leju orun nigba oto ni to gbe mi debi e le pe n jade an yawo mi na nbe mi gugu awon re yawo
2: ni bi bayi na
5: won be mi gugu won na mo fun mi lowo oko ori mo ma mo gbo daada mo se mo sigamu mo mu ti
2: njo e mu ti
5: njo ka baba ri eyin te mu gbo eje won ko so number 1 mo joko lori oke baba ri ife tu lati ri ni o iwo to nfa siga ore fe don bi to wa yen njo le mo ti siga le to baba yo ti tu lati ri loju yawo mi
2: tari bo yawo yo mo pe mu ni
5: komo
2: ibajo e mo yo mu ni
5: eh baba yo mu ni ti ma de le ti sugbon tari bo ha di jo ti ni eyin te nfa gbo e jade to ba ti be mu mo emi ati e la jo joko mo ke jade
2: ah
5: oba ni e mo gbo mo ni mo mu
2: ah no way o nto se ti nko bo lodo olohun lati se di lo olohun jagba lowo sit down
5: oruko jesu mo wa dupe gan
2: e mo gbo yen mo ni
5: e mo ah ati si ja nba won fe pada yin be na se le pe pada yin mo
2: o da won sagbere mo se ton se yen
5: ah fe pade yi mo emi na fe pade yi mo mo ti rowo
0: se asewu le mo gbe ni
5: ah ko ti e ti le na ko si agbo ti yen lo
6: rowo kankan mo
0: eh se kini
5: e rowo kankan mo ebi pa se gesi la
0: sha
5: olorun je bi o pa mi mo lai loruko jesu gbogbo ti won ri se mo ti ri se lolorun ojiji iyawo mi na nbe mem ajo wa ni iya sifau gbogbo awon re won wo mi
0: mommy iya sifau e ma bo mama like into mom boy e kada ya bali abadesha na wo e mejeji so ke iwa ti jo lowo re ti o je ko ba nu pade mo bi mba po ti ami re do mo ni ko ja bole sida iya sifau ma bo
5: se wa ri gbogbo nte o ti jo kan temi o wa so si yi temi o owo mo nkan mi gbogbo gba ni
0: mo owo mo nkan
5: mo wa gba baba igbo de bi pe
7: ah
5: ori olorun jiji koda omi
0: eyin ni
7: yawo be ni sir
0: sifau nko
7: o wa sir
0: so na be mi ni e ba npe
5: o awu sifau ma bo
0: for me fight you want sifau for me fight o ko ti awon te le mo gbo bi niyan amo ise iranse ti olorun ran wa inu mi si ndadun se last born you ni
7: ben
0: last born you want last born class
8: basic 5
0: lo wa bayi nice e bi tan
5: iwalade 2012
0: e ba ti wa lowo enawo fun o
5: mo like e yen fe ke bi opa yen fe ke ro ni gan won ma mu kini
0: ah e mu ki
5: won ma mu kini ibi ati are ma ja awon olori buruko okunrin tan ba omo odun mektala
0: do abeni lori ti e be wo tori hun mo da wo like baba yi o ye wo
5: se wari ni ojuko jesu gbogbo jo te lo laye e ni ma pada sibu
0: amen
5: e ni wale olorun odekunle breakfast o tun mi sile o koda awon eyan yin lo enikan ni ngba mo ose debi won dia igba yen ni 50,000 won dia o lo se baran tori mo ma toro je ni lati bi odun mejila won dia o lo gbo wo ngba todekunle lo nfe ma ha owo ta pe gbe ni ngbo radio mo to je pe owo mo lo toro mo lo ya lodo re e ni ri yanu amo to je yi pe ipe re dun mo mi okan mi si bale mo si n ba lo e ri yanu loruko jesu wala awon jan fun mi lo jawin oja tin benu sub mi nsin ke soja 500,000 isi sanwo won fun mi ni
0: ile nta gan
5: egusi ni emi le legusi jesu mo sora mi lo ko tutun
0: eto na ki egusi
5: egusi jesu
0: ah eto na ki
5: elegusi mi sugba olohun o bukun mi baba mi egbadun mi egbadun mi o ewo e ma je mbo po lo le oloro e ba maleji won ba nti mo mu wa
0: ah eh ti wa nta egusi
5: won fun mi lawe ni opolo mi kan si njo te ni ka mu ko mu ka ma fi se ori pe olodun jo ri mi o pe
0: nice
9: ko mu wa kola mu bo lo te yi emi gan ni ma fun yin ni nkan ta mu bo iyo ati anointing o meji pa luck ni kan le mu wa ni jo sunday eyin ayan fe mo joko le ko mo sunkun baba ko fowo atomo din lenu eyin omo olodun mu ida mewa mu iwubo re eyin te ti so re majemu akoko se lekeji bayi laarin oni si ojo meje ni account number na le lo account number church ni 19 66 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade ka pe yan wole elu ile isa ore maje mu bere lati 2000 lo soke account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international first bank niye fun omode ati agba olufe eje ngbadua fun eyan omo olohun ti won bi loni ten mark birthday yin loni ojo kerin osu kesan ni agbara olohun ni sunday pepe yo pon mo sa o
0: ẹyin ọmọ ọlọrun ti won bi loni te mark birthday yin loni ẹyin ọmọ ọlọrun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08 88 71 65 66 08 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.